isipan mo ang dayan. Isipan mo ang naras dayan. Proud sa mga. So, di ka rin mo ang pahangin ko. Siyuti ko. O sa mahangan sa uti.